0: confession to abusuam da bi obi aya ma sese ne ba kura fira brochure ba ontumi ankosra ne maame no ama ne yira sia no akra ama kopa hotel bi ade ne ni kuno kora ne maame so akoso fo di fo bo mo aka kire ne sene ne papa ade ade
1: ene
0: ye no etiso nim no besere ko na fie mu a wo mbe kuno
1: awosem
0: na so to aso ho na me Proverbs 20:20
1: ti waja
0: oti wase ti waja
1: onna wo
0: ho oba wo
1: awona
0: na wona nso
1: oba brewa
0: so ba brewa
1: muna nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sesey
1: ma waja na wona enenye
0: ti babu sey akora ma waja na wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother uto osem na koma papa dwale yemfie sey ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma me abre
1: debere
0: du ba bi o papa no ye ba ma no tum de me she wachi na wode o ma me tum asia bomu wode ukodi sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wose fe dia ne ma me ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma me da
1: davida
0: o sho ma me no papa na wo sem ne sey wasa de sika ne ya ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din sem hu na urade wa edi na made sebi nwa me sey urade ma wo nyi ne ma ye so ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me ye sey wo na wo nchi no tese de o ma me no papa wo nchi wo no na wo da bo se we nua bia pa wo nti abapa da
1: de egu no
0: 25 ne sesey
1: ma waja no na nyi
0: ne nyi ni nua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sey ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wako shetema wako shankran wo wa brochire sika ba wo ho wo ye free o ma no ma me no papa mfie sey ni bible sey ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba kwasia manager yoro ho
1: sa
0: oba nyansafo manager ni ti
1: sa
0: o ma me blay o
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yemu timbe 1 week no nko

0: koko nye no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wa wo say yes sha na ye maame no mo blay papa papa
1: bebre
0: wo mo blay na enu asem bia la ebe firi apam dedanum na ba di fuo num na wo say atoaso aba fufurum na dura soma fuo num my brother wo sha na wo hwani ye eti we yesu christo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awade de ne mra di kan share ne nsa no moses nso awade anto anjiro eti yesu christo na kasa na nu matthew 10 tie tie wa ba che ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anu mra sha utie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mode she ube ya wodi number na wo CD no so no busa ni pakoro no a wuti CD ni free ni nchai no natural number na wo so na free na den na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 trust am say it na yesu christo na kasela ni mu ana yesu ka say 5:16 ni mami
1: 16 no say down kwa
0: a sit down kwa
1: na she
0: na she
1: bi ba so asen
0: sa na bi ba yesu wo be ka chira ni
1: si
0: o je chira fo
1: yi ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menye down
0: kwa na menye down kwa
1: wo say no say
0: ana yesu ka say
1: ade jo bi papa ho asa
0: ade na obi sha me papa ho asem
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka say so pe so konkwa mu
1: ana
0: wo ka say di mransham ni no so
1: wo say no say
0: ana ni pa ni ho mransham no no say ni say
1: dia wa yefa
0: yesu mransham no do so
1: ana yesu say say
0: emu dia wa he ana yesu ka say
1: dia say
0: the emlash of na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseyawa de
0: nseyawa de
1: mokro no
0: emokro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mami pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho medaru
1: hmm
0: homeda me so na wade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo yi diwaja no nani no waja ho medaru wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu mu ade pa ande ho brase a ba modre paso obe fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa
1: mm
0: omo omo bre wo mo ho ase no ko ko sha dia we fiase chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa
0: se urade ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di wo ja no na
0: bible se bo se ke sha ma o yakob pa o se di wo ja no na ni
1: na we ni mlansama
0: na bible se ye ni mlansama
1: di kan ya
0: eh exodus 20:12 ho na urade be se ho to aso wa
1: yene mlansamu a
0: ose na yene mlansamu
1: di kan ya
0: ose
1: wo
0: mbe ade
1: ewo mu
0: se wo mu ne benyina te
1: na wiye wiye
0: oba wiye o na se tota 72 years no
1: a
0: mi nya bua de ye bro ase wo soro dodo wo la di se wo mu
1: na wiye
0: ye piti ma wa nsi wo nyina wo mu mu ade
1: yes
0: mratia de maba wa en wiye wo mu ye nyina mu ade
1: na wo na wa le sase
0: se no ansa na wotu nya enyina te na wo kokono Colossians chapter 3 verse 20 a abrante wuti esam no na wotrotro quotation shi no bo made se obeshua bible no na se wenda wo muade a wafiase abuade
1: sa
0: wase se Colossians 3 verse 20 no wase sei
1: ema
0: o se ma
1: wuti ma wofa sema
0: bible ne se wuti mo ma wofa sham
1: ade
0: nyina ho
1: na wena so urade ani
0: bible sei emra se me so urade ani ne sei ubedi waja ne wonani
1: ei
0: ubebu panyini

0: so ne tadwuma na ke won dad be jala jahwe won mu di ho free na tua ne so ye na ma me no ade ade so bo nyono bata ho ma me ni muni mpa wodi ti kwala na tam rofro ti we ba na ko we ba na ko na girl ba ko woni ma me na tena 15 years tese wa fina ni on fa ma me no wo tumi fa pan no ofa no nya di siwa ma me say ha na di pan shi wo ji mi ni titi bonto kurasi ni ba ya titi wa mo ni ate pan no onya ma me ni nya ka po se wo di mayi ka ho a mi tika ho an ka ye eti ma me di ma me ndi ne nai di na tem a no ka kire ma me ni say ma me ni san fa di tinka na ma me ni ewu wani ma me na tre 15 years and then kakra wato kuma se plot we si ni 2 rooms won mo montu mi antena nyina anko ene binum ni nam tonshuo nyambotre nyabre ma awurade jai ma awurade wo si wono na awure toye de ai awonu otia eti wo si wo yawo ya ni a
1: yesira
0: yesira
1: ta ya ni a
0: se wo ta ya nsua
1: ye preso
0: ye preso
1: o se ye dia
0: wo mu se wudia
1: ye nyaka

0: munyam sa na na ye pe emrefri nanu hu eti sofo de befri wonu mu baba no se ukọ first corinthians 14 3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani a wure chichire sem enchire nimba
1: sa
0: eti uyo difo anase we sofo a de befri wonu mu baba no o se ye de be man koso o edin puntio ba bere nimba na mama nya de a be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa kachire obi se ne mama de ne papa ne kwasia no so onim na wa kwetse kan ebi bodi mami aba eya no ho sem
1: bodi so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dua beba no matu tete tete urade ka se mon kon keke sempa na de obegye di mo na su wan ka se yen ko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na ye ma ye mami no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontimi en ko sra ne mami no ama ne yire sia no akra omo kope hotel biada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no wan ko sra ne mami because wa koso fo bi odi fo bo am wa ka chire ne se ne maame ne ne papa ade ade ene ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra ho sem
0: na twaso ho na maame proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: on na wo
0: o ba wo o
1: na
0: wo na nso
1: o ba bere wa
0: so ba buru wa
1: mu na ne mti
0: eh lord jesus 25 no sise
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti bible say akora ma waja ne wo na ne nye de ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma wo papa dwale ye fie sen ni
1: Hey,
0: Opa Palencia, Opa Pato, Opa Pablo, Oma Mia Bre,
1: the
0: two baby Opa Pau, no, I bear man to me the Nisha were cheap. Not what they, Oma mean to Messiah Boom, or do call this if we walk a pet drama, and then you are black 10 years 30 in the same 32 50 year. Was your very enemy, my baby? Semina crowd won't be my name, my da,
1: Debida.
0: Or show my men or Papa, now you know what I'm saying. Was I this carry a Muslim child to ring, sir? Did you contract the stadium, didn't some room? Na urade waedi na made sebe nwa me se urade ma wuni ni meye se o maame no papa
1: eh
0: na o maame ye se wo na o ho nkyere o te se de o maame no papa ho nkyere wo no na ho na abawo se we nwa dia pa o ntia ba pa da
1: de egu o no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: se nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya dia de
1: enye
0: uto o se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: da bi da
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya dia de
1: enye
0: because bible say oba kwasia ma na ja yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu timbe 1 week non ko nyano non ko toso na sim na sare na tinipia

0: ade aye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worse ni nyadwuma
1: da bi
0: shekwa mradi din
1: amen
0: for better for worse no enya dwuma eye for better for better ya pade adanko a
1: ye danko ade enwuno ba yempe
0: bema adwuma sey a na oba ahyase na obi hebu waba so bema so adwuma sase sase ekosoro a na wahyase edi nkwase asam ofie
1: ofa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: obi ahun ba chi na onum na oba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase ekosoro nti wodi mensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu kire ho a mo ye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: twaso ai
1: o se awurade aye wonum lan tibe mo ye tam dansini
0: awurade aye wonum lan tibe o kire wonum lan ti yirimu a na te se wo fi awa danu na wo wale
1: fo o se ka wa no
0: onyakopo jira finfini ho
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ban man onkwa da nyina no sabla na awurade ye mu dansini
1: yes
0: eti se kotru ba bi na se wo jawo yiri wo jawo kuna wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: twaso ai
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efese efa ba ni sa enye wo jawo yiri na se wo jawo kuna ana wo gu awade no a enso fo mu gu awade mu ntie
1: eh
0: ena fofo mu gu awade mu ntie bible say so gu awade na enya awade no na wo twa ne nkontompo
1: o twa nyankopo nkontompo
0: wo nyankopo mu a
1: wo twa ne nkontompo
0: na wa betwa awade nkontompo do wa tra sa ase wesu a wa wo jejeje twaso ai
1: Nanso ono no ho kafo ne wapam yele.
0: Ba se, wo so ono no ho kafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebo. Eti mu fa wade ne nko awieye. Ena busua bebre egu ko fa wade.
1: Onwo ba nti.
0: Ko high court wo ko hwe. Hallelujah.
1: Eba ma nti.
0: Eba ma mu nti na.
1: Amena na to
0: na so. O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
1: Epe mena na to na so.
0: Wade na ma ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wonim ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: me pe na me na to na so
0: de ma ye nipa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne mo bla ne nwa na no ntre se gua wade ano
1: da bi o
0: ye ka to aso to aso e
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ye sa
1: eti nhwe mu hwe mu hu ye mu hunhum ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibre mo yire nkotompo
0: nkotompo o se hunhun mu nipa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: wedi ni gu because akwa ye fa so ma mema ne bon kwasiaka no ese na komam etu oba ni din kwasiasem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ni
0: Bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fi
0: na mu awade pa ho dia de efi
1: se nyamamofo de
0: efi se adwamamofo de
1: ye awade say for de
0: ye awade say for de
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi a waja me yire obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye ti awade pa awade jaye no pe awade say ye every am a friend a be dia de e be mu no
1: sa
0: shaka awade din
1: amen
0: wo se
1: Muni awade ni.
0: Muni awade ni.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Eti munya. Sofo a. O church member. Aba chirechire, one ne kunu. Aware se mu akirawo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chire ne sa wo ne sa ba ko tu senti du a won twa. Na nko nko ja ne kunu no. Sofo wu tie mi tie ni ye pa. Bible sa awade ye ninini.
1: Me ngwa wade mpa ho fi.
0: Ma ye ngwa wade mpa ho fi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ene wale sey.
0: Ene wale sey for de.
1: Onyame bebu ho ten.
0: Ene ma bebre. Egwa wade mpa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kru nma wale wale wo akotra burukire. Wotu kwa jale kru wo gana akotra burukire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura jaman. Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wo du obi awale wo ha bro wo kru wo ha. Eyi na ebe ba ewiase ede wo ko. Shake people's way and found quite heaven. Shake a rather than that. Bible say, our dear Dinini.
1: Mengu Hufi.
0: Mengu wa dia Hufi.
1: Senye mamo
0: fwa di. If you say jaman fwa di.
1: Enya
0: wa nesaya fwa di.
1: Onyakupo
0: bebu wa maten. Eti obia wa janu kuno obia wa janu yire. Wa enamu sumo obia wa dia gu.
1: Hey.
0: Uwa problem pa pa pa pa pa pa. Uwa problem pa pa pa pa pa. Na. Intina. Exodus chapter 20. Verse 12. When Yakupo de Nemlan Samuel di Kaibano, what you shame? Emlan Samuel di Kayo, Yakupo de Ba, Exodus chapter 20, verse 12. Bompa wale guonti hwɛ ɔtrɔ hyɛm sɛ
1: de wɔ gya ne wo nani
0: ɛkyɛrɛ